amatin no mreden la jitit na randar ol ma dal gondren marke ara india ol ma oy oy ra ara ko koro ndre o mara jitit na marka perwala